0: babusia
1: lai lai lai lai lai
0: baba ti we ni ni ti ni ti wa ta
1: abira
0: atwo di kidaba
1: oh my god eh the papa this

0: Empire ye bwane se ese frawrade manye agya oba ane wonkonkonu di mu amen aha ai NJ 96.1 MHz na gusu awuti ene anajufan abo anajununndu apa ho sima makoma ko edu nso pepepe ofia se edu da eye ebnada abla abo nundu eko se ebe sole so nundu aba pa ho sima beye edu nso pepepe edu ba ko aba pa ho sima edu nso pepepe yene dia no champagne ba beto aso dia ba mo sa ne tu se fully pack ko na wi asole ebe ye edu ko e asroma son kwanta safo ko safo yene ebeneza yes milaki check worship center na yene won so yene tem va feto da ga ga va pa ze onu chire ko latimo se scribu stretis chire fo na tetu ono na ef zana no mu chire wo botan so kan chire na chire chire tu asa ke kan yina bo mana furi a chire mo ma scribu stretis Latin word. Ebenezer Power Chapel and prayer camp. Yeah, maso. Kwanta junction so na ko safo. No atobo ba ko de kum no ma mi no the die word ever. Clinic so edia ba. Yes, saw ya de e wo sunsun mu no. Yes, saw ya de so e wo mo na mo ni. The die word ever can go the do to ya de as. No de no any negative implications be here. Any side effect be here. No basabasa be here. Nene me medri ba ye. Mamma ho aye de. Nipa de wa ho de ba bi opa usisi. Usisi chia se bidie ke freaking tampo ba. Na de wo si trogo so a. E ka de che de che ne ko ade nchiche. Sandika se ka bibi ko ade nchiche. Na de bi ko ni fa so ko ni bonkum so. Ni stable. Ye unstable. Se ade nchiche. Sable de papa and dom ufia Ebenezer pa chapel and prayer camp on the da word heba so edia ba and remember dri ba remember nyina hoto won remember nyina ho ye din enche ko enche ne no adwetwe nkomo don shire ba ko edi animu de solid no din genom ba ne kransa 0541 0285 27 ya kwantum nsem na ibisi basa adwuma sem enen koyi wa wie school wa twere application sa pa adwuma ye unya binye sunsumbo ni bita wa chi abusua musasa ba kwa wade enche ne apam na bema uye adwuma unya sika yade be na dokro wo ya to sunsum yade bi ade ato so chebi ayale ay esichiri yade ye che diabetes ye be na dokro both sunsum ne ni sudi nyina ne what in it edible number ni je to order 0541028527 bc apostle so the apostle doctor prophet doctor men sanso na bibi atima koye pa dia ma 0541028527 mamen ko studio bi na reverend
1: MBY
0: na opom ati sei
1: ya dia dum ya dase won
0: ambassador no
1: etin kwa media na yisu ya dia
0: yisu dia se na bi o ya dia
1: o ya dia bi
0: o dia ngwa kura wa ya dia o dia chi
1: agbo ni ebusu nyi na dia ya ka sa se dan kanidi
0: se dan kanidi ampa mi eti o sina pibi ka krabi u ba chi aga na
1: fo MBY na mi first ka se fidi ka se yisu 96.1 NJ FM echi eti fo nyi amo majo be bibia o mo hwe yei mo se edu sa time se ani papa e be je kunya ka se yisu smeja
0: Eh
1: Dr. Prophet Ebenezer Mensa.
0: Ewiemu difo.
1: Na se onya ti se embiwa betena se ya ne papa wa ben fi ha. Ah, nti dere mi kan se ne ebobo wrem ene ye papa eye emergency cancer.
0: Okay.
1: Ene bena no kwasem ni. Me se anapa me ame ne o mi kodi kai etichi. Chechom ni papa ti mi ye.
0: Me bo wrem
1: no. Ah, na me bo wrem no. Me kire se ye papa ni onyame wa pam. E wa kwankire ho. Kasa fa kwankire ho.
0: Etichi
1: sumade ya ye papa ye. Na me se wono ma ho dan bi wa eji omu nsem.
0: Sa.
1: De mi gaga je ha de oba ho de eji die nkoa. Asem bi e papa beka se pou ko to wa ye adwuma.
0: Oh.
1: Kan kase akwantu.
0: Na me de ne ye adwuma.
1: Se se me sister ba ko oba nanu se enyo evangelist sika jam se reven. Won se ma kan ka sister se wa won se onye ne good solution. En je papa die enye se betrefi de kase so ya ne ye kase. Ye de wa wan da bi. Ah gan ha se ye kan sunsum adewa. Baba ni ka mienu miensa
0: di tv mi kan for da
1: enya so den ke ho de oba akwanche de empenti agro
0: akwanche hu
1: ya aha ntie ni de eni ka ma tipo nya mpomo ni enchire eye ebeneza power chapo embra camp ni da we de back ni ka wasa ah na na mi bo wrem memedru enya ji babia
0: saka bebusa na tu de ko
1: ah na memedru nda no kwasem ni unze se last ye baba baka so asa for fra eye wo de
0: okay
1: your father one any wo de
0: yeah
1: ye sisu jam se won edi ka top other one no e metra e wo de no
0: wo de na badwama
1: ne hu different
0: abadwama
1: aba me bi biko ne ko biko abrichiri nyina
0: wow
1: e bi kura sa wo da
0: mo se yamra
1: ne
0: timi
1: de bi na na ne de mi ka se wo bo wa wanum tin no
0: papa fa bi me se na na wa amadia
1: pada one wanum na e no nyanum nti bi ye kan se no obe na je e ti se ba ko na bi na we e buru so
0: we ne edutwam
1: e buru so nya sa sam ketu tin ke ben ye na na no ahemfo atitiri won na o ke bi e bam na sebi ibi ene efie eno mankoyi na eno ma
0: ibi se wada we pa ni su atu
1: wa cha se gonya eya
0: o yire dawo nche
1: na dawo nya ewo ni bia
0: ai
1: o twofu da bon kwen
0: ne ne ne ne

0: ambassador no no
1: eti nkwa me de na yesu ayade
0: yesu de se na bi oyade
1: oyade bi
0: odi nkwa kura oyade ye odi eti akoko
1: ni ebusu nyina nti de aka sa sedan kanidi
0: sedan kanidi ampa me eti osina pibi kakra bi obachia gana
1: fo yo mbi wa na me first kasa fidi kasi yesu 96.1 nj fm echi eti fo nyina momajo be bibia o mohwe ye me se du sa time se ani papa e be je kunya kasi yesu smeja
0: a
1: doctor prophet Ebenezer Mensa
0: ewie mudifo
1: na se onya ti se embi wa betra se ani papa wa ben fi ha ah nti dere mi kan se ne ebobo wrem ene papa eye emergency cancer
0: okay
1: ne benano kwasem ni me se anapa me amene o mikodi kai etichi chechom di papa timi ye
0: me bo wrem
1: no ah na me bo wrem no me kire se ye papa ni onyame wa pam e wa kwankire ho kasa fa kwankire ho
0: etichi
1: suma dia ye papa ye na me se wono mo ho dan bi wa eji omu nsem
0: sa
1: de mi ga ga je ha de obo ho de eji di enko a asem bi e papa be kasa fa ko to ye adwuma
0: oh
1: kan kasa kwantu
0: na me de ne ye adwumu
1: se se me sister ba ko oba na nu se enyo evangelist ka jam se reven won se ma kan ka sister se wa won se onye ne good solution en je papa di enye se be trefi di kesi so ya na ye kan se ye de wa wan da bi ah gan ha se ka sunsum adewa ye baba ni ka mi onu mi ansa
0: di ti bi mi kan fo da enya
1: so be je ho de oba akwanche di empen di agro
0: akwanche hu ya
1: aha nti eni de eni ka ma ti bo nya fo mo ni enchire eye Ebenezer Power Chapel
0: and
1: prayer camp and that way the background was
0: up
1: eh na na mi bo wrem memedru enya ji ba bia
0: saka bebusa na to de ko
1: ah na memedru de no kwasem ni unse se se last ye baba baka so asai fofura eye wo de
0: okay
1: your father one any wo de
0: yeah
1: ye sisu dwam so one of the car top other one emetra ewo de no
0: ewo de na badwa
1: ma ne hu different
0: abadwa ma
1: aba me mi di because ne ko bi ko abrichi nyina
0: wow
1: e bi kura sa oda
0: mo se yam
1: na
0: ni ti
1: mi de bi na na ne je mi ka se wo bi wa wanum ti no
0: papa fa bi oya se na na wa madia
1: pada one wanum na no nyanum nti bi ye ka ni se no obe na je e ti se ba ko na bi na we e buru so
0: we ne edutwem
1: e buru so nya sa sam ketu ti ke bi ye na na no ahemfo etitiri won na o ke bi e bam na sebi bi ene efie eno ma nkoyi na eno ma
0: ibi se wada we pa ni su atoka
1: wa cha se gonya eya
0: wo yire down che
1: na ni no nya ewo ni bia
0: ai
1: o twa fu dia bon kwen
0: ne wo se
1: ni enya je se ba se yin no me test view
0: o test view
1: ai
0: se wo ye test number za
1: da ai ene me different room to no kwasem ni se obi bia ra me kan fo efri ke se se wadi ka to eya powder ni bia wa che se se eya new wa ba eyo wo den dia
0: na sa me so he nya ka me pra pe ni wa
1: eh no ni asem
0: mm
1: ani den na umle o
0: ka ma fro pen di tiga le ya na de me fro da de
1: na na me si me je do bi tun che wa fidi kesi so umle o wa ko ma so so mo pali pali
0: so ni odi ka
1: tra na won ti so
0: ya mo ma
1: me na sa ye o no mpenu ka se ni mo
0: juma
1: sa wo ta no so anya de stroke be yo
0: ani ho e ho kra gi apa
1: enye izi o di be no bi a ti se eh onko fona sa bo some the powder one by sibi ba ko so ye e wo die
0: e ni powder one ko na ye adwuma di kadika na wo die
1: e ye izo na na enti ya na ba sa ya ye pese atunchia enti sa man
0: powder one wa bruchi no
1: ona wa bruchi chinchin ben che bia se wo di kan to ye powder one be man power na sa be try e be ni ya man power e wo die ni be ni ya
0: di za na da so
1: di ga to ya no wa je e wo die ni so mi nu
0: kai
1: e wo adi nya bidi
0: nga
1: sababu na nyi izi
0: do pa di
1: na nyi izi se anu na bo hu se o be se usiesi
0: eh
1: ai vio ina je o ko u ramu a
0: wanyini
1: o mani afi
0: nti ma mo hwe ni Facebook NGFM
1: Kumase na nyi afi
0: NGFM Kumase TikTok YouTube NGFM Kumase sa en so na Kwesi Sky en so e TikTok ba bia mo wi ase afa na bia no o be se de du ni bi e ma ne wa be man no ni na se
1: de
0: obesende osika na asedan kan papa yeso nyu bi o yibukata
1: dabi
0: dabi e ka osika na nka juma nkran ko ma ba we nsu to ina mo hodo ntua sa foma ba na se meze me medu nkwa de hiam kra chiri nyina
1: no ajuna mo
0: ajuna mo bobo number ne
1: na ye papa number 0541
0: 0541
1: 02 85 85 27 27
0: this
1: is 0541 0541 02 02 85 85 27 Okay no benyo no personal.
0: Okay.
1: Obiere se
0: we. Do no bi pe bi ato Ghana ha. Go Ghana hefa no onko.
1: Ah, Ghana ha de, o pe bi ato ha. Ibi e bi o e bre branch ni bi o e Accra.
0: Okay.
1: Aha. Is Legon.
0: Obenye bi ato.
1: Obenye bi ato.
0: Ana Kumasi aso.
1: Kumasi so Safo.
0: Safo.
1: Ana ba enye so Safo. O do fe o papa number na. Delivery be bi a o bi a.
0: Delivery 12.
1: Ninya so benye jidi na ni bi sha.